Niki tarikam mayantu le baki amali aminya wa yamangeri empo anna le baki ganna ki talun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubu nari kuburuna.

kaleng kuta bara makori kuburunu na tunta yampanga mase ambara ni akima upan na nasare kibaji papinyama na puna ni akichilaka nasare kipachala naraka na kana motala sana tubuwa nyawa kuwa batana kale alusuku na puna batumo sala ngalo kiyama ka pari pari makolinta mangeri na anta mari tubulule baki amali ya minya wa ya mangeri allah.

kale kale alusuku taena maraeni atonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antutauna nakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatunu talasale baki amali aminya waya mang eriampo anna ri allah taala napunna ganna.

kusa bara makori kuburunu na tunta yampanga mase ambara ni akima upan na nasare kibaji papinyama na puna ni akichilaka na sare kipachala naraka na kana motala sana tubuwa onyawa kuwa obatana kale alusuku na puna batumo sala ngalo kiyama ka pari pari makolinta mangeri na Ah, tamari tu bulu lek bagi amal yang minyak wayang mangan.